0: Shikamo, unamtafuta nani?
1: Nani aliyekufunga?
2: Acha, acha.
1: Nani aliyekufunga?
2: Wewe ni nani?
1: Nani aliyekufunga?
3: Mimi ndiye Nkurungizi. Na hapa ni hospitalini. Ikiwa una lolote la kusema, nenda kaongele nje.
1: Niambie, nani aliyemgunga? Alinyibe video.
3: Wewe ni nani?
1: Mjumbe wake.
0: Ah, mtoto wa Moemia. Wewe wala hata ujali. Unachotaka ni pesa tu. Hey, Mungu wangu. Je, unastahili kwa jumba wako kweli?
1: Haikuhusu. Lazima alipe fidia.
3: Okay, that's enough. Talking about payment, we're gonna see the result of the police investigation, okay? Now you need to leave.
1: Sitoki.
2: Toka.
1: Sitoki.
2: Toka. Toka nje.
1: Wewe.
2: Toka.
1: Wewe. Wewe.
2: Toka.
1: Kita kupiga nje. Piga.
2: Toka.
1: Esi.
2: Toka.
1: Esi. Esi.